Ona I ka ai maka I ka lome lome ka ona no I ka nahu nahu Mai ka lia pau na hani ho O hala e ka pukulena O ka wāke ia o ka ona loa A hei ke I ke kuhi kuhi ni No no ka aina Hali hali hawali maino

Wahi kafirin, wahi puna bema. Wahi ili owe, kailan si fiamuwa, kumai palang mawku, papai kayo iluna. Wahi ili owe, kailan si fiamuwa, kumai malang mawku, papai kayo iluna.